Diyos, marhay na aldo po sa tuya gabos. Good morning! Marhay na aga! Marhay na aga! Good morning! Good morning! Marata na po kamo. It's 8:09 in the morning. It's a beautiful Saturday morning. Welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates! Ini po ang sa indong lingkod bayan, board member Atty. Sheena Onrubia de la Cruz. Kaya iba po sa programa si Councilor Arnold Yob Onrubia kang Tabaco City. Alagang ngunyan, dahil po siya dahil sa exam sa law school. O, aramta po bagang ngunyan, completion ka mga requirements. Iba, graduation na. Ang iba, nagbabakasyon na. But sa law school, finals week. Kaya, Yob, God bless sa exam later. So, come on. You got it. So, nag-aadal po siyang ngunyan. Ta, ang sa iyang subject later sa exam, inisaro sa mga talagang ako difficult man in for me. I would consider one of the most difficult subjects back in law school. Iyo po ang criminal law. Duman kang nag-bar exam ako, digdi po sa subject na ini pinakahababa sa grado ko. Tapos alam po nindo kung sa'in pinakahalang ko sa grado ko, commercial law, commercial and taxation law. Pati po, ano pa ba? Ano pa yung pinakamataas ko? Yun, ay labor. Labor din. Mataas ako sa labor. Also sa political law, of course. Pero mas mataas pa yung commercial and taxation ko rather than the political law. So, nagulat din ako doon. But, yob, speaking of labor, nabanggit ko nga kanina, it's Labor Day yesterday. Labor Day po. Kasuod ma, holiday and a birthday man or birth anniversary ni Congressman Edsel Lagman. 84th niya. 84th kuta kung siya nabubuhay pa but nag-celebrar man po giraray ang 1st District and also ang mga tao talaga na pigagirumdum siya and naninindugan man giraray sa mga pinanindugan niya kang Enot. Kaya sa giraray, mautang bation ang satuyong Superman sa 1st District ang Albay, si Congressman Edsel Lagman, pigagirumdum ta ang sa iyang buhay, ang sa iyang marhay na liderato, ang sa iyang mga ginibuhan, ang legasiya, ang sa iya po na pagiging marhay na ama digdi po sa Premier Distrito kang Albay. And of course, muyataman po batiyon gabos ng mga kapwa ko manggagawa, mga laborers. So, kasuod mga puso sa Indo po na kaaldawan o araw kang paggawa or Labor Day. So, yeah. Dakula po na pagirumdum o pagrespeto, pagsaludo sa mga laborers ta na nagatrabaho para po sa sindang mga familia, para po sa satuyang komunidad, para po sa satuyang nasyon, ta nagtutubod po kita na bako magiging makusog ang satuyang ekonomiya, kundi ito po papangalagaan talaga po, protehiran, ipaglalaban ang satuya tabi ng mga laborers. So, saludo tabi sa indong kapos. Dagos po kamo sa programang Lingkod Bayan Updates. Kung naka-live na po kamo, hello sa Indo Gabos, sa Gabos man po na mga naka-tune in sa indang mga radyo. Good morning to everyone. Kumusta? Dipisil po ang solo lang digdi. Oo, sa programa. Batanya on madigis si Francis and of course si Sir Loink. So, good morning. And pwede man po kamo mag-text kang sa indo po ng mga messages, no, greetings. You can text sa 0995-420-1404. Again, 0995-420-1404. Si Cogs Canyon, good morning po, BM.
And Cons Arnold Yob Onrubia. Yes, good morning. Good morning po, ma'am. Sabi mo ni Ma'am Elsie Bungalos. Good morning po sa Indogabus. Yon po kita sa One Radio 91.3 FM sa programang Lingkod Bayan Updates.

Good morning, Ate Cherry. Good morning, good morning. Good morning po sa gabos sa mga taga-Tiwi, Albay. Good morning sa Indo, ang mga taga-Malinaw. Good morning, good morning. And of course, ang gabos man po ng mga taga-Malilipot. Bakakay, kasuod maman po, ginibo sa Bakakay o host ang Bakakay sa ECL Memorial Cup. Yes, kasuod mo po Super Raid and opening or launching kang ECL Cup pang tulong taon po talaga ngon yan. Pero second, gari second installment kay ning ECL Cup. So, enot, so valuable ito involving the LGBTQ na mga volleyball players. So, maugmahon man ito during the first time na nabuhay pa kayo ito si Kong Edsel. Kang siya nagadana, so that was last year, no, January, nag-celebrate man girare kang ECL Cup. So, memorial na. Kaya first, last year, and then, ngunyan, yun po ang second na ECL Cup. So, mga basketball teams na gather naman, other teams such as volleyball and iba pa po. So ang magiging man yan po na mangyari, and sabi duman kasuod ma na po pwede na maging gari ano na siya, all encompassing, so gabos sa mga sports. Okay, so ayan, magayunan po ito ngayon po duman sa mga mayors, mga some vice mayors were there, of course some councilors joined, na pinanginotan syempre ni Congresswoman Criselle Lagman ang sa iyong mga tugang. Ngayon po si Governor Grex Lagman, mga tugang po ninda si Ate Lars, si Kuya Nick, si Kuya Mark, si Ate Kana, kariba si Kuya BJ, and of course si Ma'am Anna na Grex. Ngayon po duman sa ECL Cup hosted by the LGU Bakakay, led by Mayor Nuki and Vice Mayor Bob. So gusto ko po i-congratulate gabos sa mga coordinators, and of course si Kuya Yad Colarina na shaman po talaga na coordinate kang gabos, and of course si LGU Bakakay, no, for the successful event yesterday. Hi po, Kuya Cogs. Yes, nakaantabay po Sinda sa Balading, Kapitan Barry, Kenneth Sabando, Ruben Cardano, Dennis Cargulio. Of course, thank you. Ayan, si Ace Loft. Ayan, magayunan. Naku, maganda sa camera. Maganda yung projection ko talaga sa camera. Marami nagsasabing yan. Anong tawag dyan, Franz? Photogenic. Oh, di ba? Mas maganda sa camera. Ayan. Maganda rin naman sa personal. Pero, nasa ano yan? Paano? May art na. Hindi ko alam. Pero, importante man, syempre, natatao man kita mag-project sa camera, di ba? Itong mga photos, maglalas yun. Yun yung mga dapat, kaya nga dapat nagka-capture din talaga tayo. Not for Facebook or flexing sa social media. Bako ito. Pero so, may copy ka, di ba? May souvenir ka kang nangyari. Kaya nagigirumduman mo sa mga graduation moments mo, di ba? So, kang enot, naaki ka pa, kang first month ka, di ba? Second month, ngunyang ipidodocument talaga yan ka mga magurang, no? So, magayon na balikan. Magayon na sabi nga ni, mag-trip down the memory lane. Ayan. Pa-shoutout man po si Ace Budoso de Guisa, San Isidro, Ilawod, Malilipot. Ayan, from Ace. Si Ate Rose, good morning po, Ma'am BM Sheena. God bless po. Rose Botalon, hello po. Good morning. Hi, Rose. Ayan. Erlinda Bolaños, good morning po. Mavic Kalunod. Ayan, sa gabustabi na mga naka-tune in na. And of course, sa mga nagme-message man po sa to. Ayan, later na po. Para sa update, punan ko po sa update ang programa tabaga po, Lingkod Bayan Update. So,
updates, hali po sa satuyang mga government offices. Of course, kung sa inman po kami nag-uopisina ni Councilor Yob on Rubia. So, si Councilor Yob sa Sangguniang palunsod, digi po sa Tabaco. So, ang nga sa iyaman po, syempre, mga updates, iyo po sa mga legislative accomplishments niya or some measures na pig-file sa Sanggunian and kailiba nga niya po duman sa early childhood care and development. Arang po nito kahurun ko kasuod ma si dating Governor Greg Slagman and kahurun ko siya, sabi ko, pigbareta ako sa iya so tungkol sa pagturo ko. So, I'm teaching at Tiwi Community College. Yun. So, kailangan na pala mag-submit ng grades para sa mga estudyante ko. Hello po sa gabo sa mga estudyante ko sa Tiwi Community College. Alam po nindo ang napag-ulayan me, one of the insights that we talked about ay ang tungkol sa importansya kang early childhood care and development. Kasi, sabi ko, nagtuturo ako. And ang performance man talaga ka mga estudyante, no, highly dependent duman sa kung paano sinda na-shape kang aki sinda. Kung paano sinda na natutukan kang aki sinda. So, level kang preparasyon ninda. Meaning, kung ano sa experience ninda kang daycare, no, kinder, grade school, high school, actually mas grade school talaga or early childhood years or kailiba man syempre sa daycare. So, first formative years. So, first 3 years or up to 5 years kang aki. So, sa indang naging preparasyon o paano sinda na natauan na atensyon kang sa indang mga magurang, kang mga institusyon, no? So, dakulao na natabang pag magayon po talaga ang pundasyon kang aki. So, nahiling ko po iyan sa mga estudyante ko. And sabi nga ni Gov Grex, talagang ngayang dainaan mababalik. Gredipisido ng habulon. Ngayon, pwedeng bawion sa high school, bawion sa college, pero igwaman gararay syempre na nababawi, pero difícil lang, may effort lang, may struggle lang. So, importante talaga ining measure ni Councilor Yob taini po na ordinansa na kung sain pag-institutionalize ining early childhood care and development, dakulao na tabang para matauan na na magayon na pundasyon po ang satuyang mga aki. Ako ma-attribute ko po talaga ang masasabi ko man na makusog na academic life or academic na track record dahil magayon po sa kung naging pundasyon. Na taunan na kung maray na pundasyon o marahay na experience kung sa kuyang mga magurang, bako man po kami mayaman, no, talagang struggling man sa mga magurang ko, may man po sindang nagpamilya, di ipangani, sinda tapos kay ito kay college, so ako so sa idang panganay na sundan man dulos, di po 1 year, nabado si mama sa pangduwa kong, or panduwang aki ni mama and papa, so tugang ko siye. Pero naging marahay man po so pagturo ninda. And na masasabi ko man na marahay so sa kuyang naging experience sa daycare. So, produkto po ako kang daycare. Yes, sa Samuyang Barangay. And grade school. Na nasabi ko man po inikang enot na kung di pa ako ready ka ito na mag-grade 1. Na grade 1 ako ta ako. Ay ta, pinautro ako kang teacher ko. So, repeater po ako. Okay lang pala mag-repeat. Okay lang pala talagang mag-utro. Ta, ang magiging bunga man pala kay Ian, mas matibay ka man, mas magiging prepared ka talaga sa buhay. So, nag-utro ako. Repeater ako, grade 1, dahil di ako tatawang magbasa. Kaya talagang priority ko man iyan kang nagpuuna po ako magserbi bilang legislador ang pag-aabot sa literacy or education. Ta,
Nakulaon man natabang sa kuya. So, marahay na edukasyon. O, produkto man po ako kay public school. Public schools. So, puon elementary, high school. Sa Tabaco North Central Elementary School po ako nag-elementary. Then, sa high school, sa Tabaco National High School. And sa college, of course, a state university, the University of the Philippines, Diliman. Congratulations po pala sa gabos sa mga nakapasar sa UP. Nagluwas po sa resulta recently. And congratulations to all. Especially, gabos po ng mga nakapasar from Albay and First District. So, congratulations everyone. Sa hiling ko, dakula o natabang kang nag-UP man ako. So, dakula ito na not only sa kuya man po na training academically, pero so hard work kung paano man na-shape sa sakuyang puso sa pagserbi or so nationalism baga o pagmakulog o pagkamuot sa satuyang nasyon or love for the country na development po talaga ito sa UP. So I was telling you about how my academic institutions help me in my growth as a person. So, very important ang Marhaina Foundation. So, Yob, I would like to congratulate you for this measure. And speaking of education, saro pa po sa iyang updates, iyo po ang pag-aadal na mag-crear po Kitabaco City Education Office. Oo, arog po sa provincial government, igwa po kami sa provincial government, igwa po kita na Provincial Education Department or PED. And si Yob, na-inspire siya, galing po Bagusyaman sa province, naging Provincial Planning and Development Coordinator or Head kang Provincial Planning and Development Office, Department Head. Kaya sabi niya, kung ano man sa mga naukodan niya duman sa probinsya, darahon niya man, syempre, digi sa Tabaco now that he is working as a city councilor. And saro sa nag-inspire sa iya, yung ining pagkakaigwa kay Education Department and nahiling niya man sa demand here in the city of Tabaco. So, nahiling niya sa benefits kang pagkakaigwa kay Tabaco City Education Office. And sabi niya, ang update niya po, naka-first reading na ini and referred na sa Committee on Education. So, ang next po kay ini, iyo po ang committee hearings. And natawa na naman po na resolution or nakapasar naman po ang sangguniang palunsod kay Resolution of Commendation or Certificate of Commendation. So, gabos po ng mga eskwelahan na nag-participar o nag-tabang nagsuporta sa Palarong Bicol 2026, pati po sa Batang Pinoy. So, yon Yob, thank you sa imong updates and we miss you here sa stasyon, sa programa. Pero yan, pagtibayan mo lang ang iyong law school, talagang nakakatabang man po iyan sa iya man na trabaho, sa sanggunian, and of course, pangarap niya man talagang maging abogado. Frami Juarez. Frami Barhar Juarez. Good morning po, ma'am. Pa-shoutout po digdi sa Upper Bongga na nakaantabay, lalo na si Manoy Rick. Perming nakatindugon. Yan. Romnick Bilaos, good morning. Nena Palanas Bubis. Good morning po, ma'am Sheena. At sa gabos na nagdadangog sa programa mo. Good morning po. Rose Bunao. Good morning po, ma'am Sheena. Pa-shoutout po BM sa mga naka-study sa Riverside, Santo Cristo, Purok 5 na always tinugon. Salamaton po. Good morning. And Leonido Bueno, good morning po, attorney watching from Barangay 1, Poblacion, Malilipot, Albay. Salamat po. So, bago ko malingawan, salo sa mga updates ko po, mga tugang ini po na 20 pesos na bigas available na digdi po sa Albay. Kung magigirumduman po nito sa promesa kang satuyang presidente, President Bongbong Marcos, na magkakaigwa ki 20 peso na rice. Sabi ta imposible. Kaya imposible ta ang marhay na classic bagas pirana France. Manggura ano? 58 to 62 ang presyo talaga. Pero sa 50, may mababakal ka pa man. Mako na magayon or day na available, lalo na ngunyan. No? Kang enot gayon, may arog pa kayan, may 50 pa. Aram po nito ang istorya kainin mga tugang.
yes, igwapo kita na 20 pesos na bigas. Pero ini po, for sale. Okay, may mga nagtatararam na pinasa na ngayon ilibre po sa siindong tugang para po malinaw talang po ini. Ang sa tuya pong government agencies, igwa po man talaga na pigtataong libreng bagas. Pag may disaster, pag may crisis, oo, ang halimbawa ini pong sa tuyang Provincial Social Welfare and Development, naalukaraman po talaga kipagbakalgib bigas, ang national government nagtatauman po sa tuya, sa provincial government. I can speak no for the provincial government. Igwa po na bagas, nag-purchase po ang provincial government to assist po those who are in emergency situation. Gabus po na nasa, kumbaga vulnerable na kondisyon pag may disaster, for example. So may pigtatao po kitang ayuda, no, hali po sa gobyerno. Ini po na 20 pesos na bigas, pako lang po pag may disaster available. Available na siya all year round. Paano po nagkaigwa ka iyan? Okay. Ang mandato po kang National Food Authority, iyo po ang magbakal sa mga palay growers, sa mga farmers, taki bagas. Pero bako po sila ang nagbebenta. Okay, bako po sila so nagbibenta kibagas. Kung nahiling tapo na nagpipirila, dakol baga France sa mga nagpipirila no, sa NFA, masingani madaling araw, o masibanggi nagkakamping na sa NFA or National Food Authority offices, digi warehouse, digi sa tabako, igwa po kita sa Kurmidal, mahiling tapo talaga na grabe ang pila, no, aaram po nindo mga tugang, bako po sinda sa kairibami po si Sir Al Martin Menes, siya po ang manager digdi sa Albay, kang NFA, and ngayon man dato may BM, board member Sheena, bako man ngayon ang pagbenta. Pero nata kami nakakabenta, taigo pong sarong GOCC or government office na controlled corporation na kung saan, Igwang Food Terminal Incorporated. Ano po ining Food Terminal Incorporated? Yes, government institution ini. Pero sinda po ang naatasan kang Office of the President, kang national government, na magbenta. Pero, ini po, di po sa provincial, sa province of Albay, di po makakabenta. Kung di po na terminal, food terminal. So, nagkaigwa po kitang agreement with the Food Terminal Incorporated para po makabakal na bagas, and ito pong pagbakal mababenta po for 20 pesos only. Kang enot po aram nindo inadalan mi na ini kan 2025 sa dating sanggunian, member man baga po ako kan dating sanggunian, from June 20, from May pala, May 2024 to June 2025, so 13 months or more than a year man po kitang member kang sanggunian bilang appointed board member. Ako po ang naatasan na maging chairperson kang Committee on Laws, Rules, and Oversight. And na-refer po sa kuyang committee ba ang pag-aadal po kang MOA. Kang enot po, di talaga maibenta na 20 pesos dahil po sa dakol pang logistical requirements. Nabenta po nina 28 pesos, 33 pesos. Mas mababa na kumpara duman sa 50, di ba, France, up to 60 pesos, 62 pesos. Pero, you know, mataas pa rin to at hindi pa rin to yung promise ng presidente. Kaya po, mas inaral ng ating national government, and na-refer po ito ulit sa aking committee, sa Committee on Laws at sa Committee on Agriculture, at inaral po namin sa committee dito po sa Sanggunian or sa Sanggunian Panlalawigan. And dahil po doon, nagpasa po ang Sanggunian. So, nag-sponsor po tayo ng committee resolution. Resolution from the committee or report from the committee na kung saan
may agreement na tayo with the Food Terminal Incorporated kasi ni-request din naman ito ni Governor Noel Rosal. Kaya po, available na ang 20 pesos na rice. Bali po, nabanggit ko lang yon kasi sa malilipot po ni launch. Hindi po ibig sabihin na sa malilipot lang available. So, magiging available na po ito sa iba pang mga local government units. So, para kanino? Mahapot kita, Franz, para kanino? Para kanino lang ito available? Okay, senior citizens, PWDs, persons with disabilities, teaching and non-teaching personnel kang DepEd. Wow, kasama si Dane. Okay, sino pa? Mga IPs or indigenous peoples. Sino pa? Kasama rin ang apektado kang pagtaas kang krudo, sa presyo kang krudo, ang mga drivers. Mga drivers. So, sindatabi ang mga affected talaga and sa indaman po available ini. So, tapos talagang mga nangangaipo and talagang masasabi ta na below poverty threshold. So, yun po, mga tugang. Okay?

Ayan, si Ate Sholinor. Good morning, Ate. Pabati po si Princess Neil, Yanyan Oliva, Jacqueline Bonavente, at Adele Basmayor. Pa-shoutout din sa hubby mo, Ate, si Sir Luis Bongapat. Ayan po, from Ate Sholinor Bongapat. Ate Sholinor, thank you for always tuning in sa satuyang programang Lingkod Bayan Updates. Ayan, so nabanggit ko yon dahil kay Leonido, dahil taga malilipot siya. Marilyn Baloloy, marhay na aga mamshina, madalong na aldaw, mga paradangog kang tindugon. Madalong ba? Medyo, okay, pero sana daiman mag-uran. So, ibig sabihin, baka man masyadong mainit. Ngunyan na aldaw. Yes. Ay, oo nga pala, agwa. Kahapon ba umulan? Hindi, baka ngayon na yon yung agwa de Mayo. Anong tanag-uuran baga? Huwag maun ako kaiyan pag first day kang Mayo. And me also is my birth month, di ba? I'm celebrating my birthday sa May 21st, May 21. Birthday ko si Nora Honor. Okay. Good morning po, Ma'am Sheen, and sa gabos na nagdadawag ang programa mo, digbi sa suwa, malinaw. Hello po, Nena Boobies. Hubert Chuz. Rupert Chuz. Good morning po, BM. Education is one of our tools in success. Sabayan ki patience, hard work, and most especially determination, regardless of our age, social, and economic status. Totoo po iyan, sir. That's true. That's true. Pero difícil man po talaga giraray, no? Mag-eskwela kung day kang balon, day kang school supplies, day ka nagkakal. Kaya, dapat prioridad talaga kang sa tuyang gobyerno iyan. Aram po nindo, nagpapasalamat man ako kay Senator Bam Aquino, kay Senator Bam for really prioritizing education. And saru pa sa mga priorities niya, ihuman ang pagkakaigwaki. Gari open kitchen or gari nutrition for mga school children. No, I think marami na rin ng nagiging na programa ito. Also here in Tabaco, nung time ni Mayor Crisel, and I think meron pa rin naman ngayon with Mayor Ray, dito po sa Tabaco, sa City of True Love, of course, binabati natin lahat ng mga taga-Tabaco, na meron na rin tayong programa, yung naalala ko nga noon, yung sa milk feeding, na na-refer din po yan sa Committee on Laws. Tapos, pinapagpatuloy pa rin, I believe, hanggang ngayon. And talagang very helpful po ito na makakapag-aral po yung mga bata pag may laman ang kanilang tiyan. So, speaking of Senator Bam Aquino, na-meet namin siya last Monday. So, iyan po isa sa mga updates ko sa inyo po lahat. Pero bago yan, pagpatugtog kaya muna tayo, friends. Anong magandang tugtog? Paano ba dito? Like, sakalimutan ko na. Paano ba yung pagpapatugtog dito? Patawagin mo nga si Sir Loings. Ayan, nakalimutan ko rin yung patugtog. Pero, yun, mga tugang. Ito muna. Gusto ko magpatugtog. Anong magandang tugtog? Mamaya. Kasi syempre, yung dire-diretso kong pagsasalita. Nahihirapan na din ako, Sir Loings. So, mga tugang tiga, adalan mo lang po, di din magpatugtog. Pero, muya ko lang po, batiyan din si Ross. Sana po marumduman na nagpapalarong Bicol 2025, lalo na sa mga grupo na para games na nakakuha ng silver medal at bronze. O yun, dapat. So, dapat bigyan ng award. Ayan, sila. So, we recognize them. And dapat po talaga ma-recognize din sila sa kanilang mga respective local government units.

Boracay, nakairiba po ni si Mayor Nuki and sa mga kapitan, mga barangay officials, tapig introduce po ining early childhood care and development para po sa mga aki and of course ini pong education initiatives. Ayan, huy, totoo rin yan, aliping sa gigilid. Oo, so sana po ma-include din ito. Sige po, palita po ining i-push na maiba po ang job, maisama po ang job order. Totoo po yan, I really can relate to that na haluin po talaga ang pagpasweldo man. Dapat masweldohan man talaga kitama. So, thank you. Thank you for your suggestion and ipapaabot na po iyan sa Food Terminal Incorporated na include po talaga. Bako po pala na ko ang nag-include kay ito, mga tugang. Meron pong clear na mga requirements po duman sa MOA, but I can always recommend. I can always suggest. So, thank you for your suggestion. Happy fiesta po pala sa Barangay Panarayon. Ayan, pag may time ka po, fiesta kay Cap Barakel. Thank you pala kay Cap Barakel and sa Sanggunian Kabataan, Sanggunian Barangay, Cap Barakel ng Sanggunian Barangay, for inviting me duman po sa Mutya ng Panarayon 2026. First na Mutya ng Panarayon 2026, na-invite po kita to be a speaker duman. Pero that time po, igwa akong pig-assist na client, no? So, sabi ko, naku, nag-promise pa naman ako. Kaya, pinadara ko po sa Kuyang Tugang. Sabi ko, yo, please, ika na lang muna sumag-attend on my behalf. Ta, dahi ako naka-attend. Dahi ko kaya makahali duman because I was assisting a client. Kaya po si Yobso nag-attend, dahi ako naka-attend kay ito, France. Oo, kang samutihan ng Panarayon. So, I'm very happy that Yob was available that time and siya po ang nag-represent sa Kuya Duman sa Barangay Panarayon. Congratulations sa indong first ever mutiha ng Panarayon 2026.

Danceable. Ayan, I'm back. Ay, am I back? Hello? Yun na. Nanonog na ako, friends. Hello? Ayan, hello po sa Indugabos. So, okay, I'm back. I'm back. So, gusto ko lang palagtugan ini. Dangun po nindo ini. Sinayaw mi ni Kasubanggi. Gusto ko po pala i-shout out so sa kuyang mga pag-iriba sa sorority. Ni bako man talaga tunay na sorority pero naging parang sorority lang dahil kami permiso nagkakatrabaho sa provincial government kay ito during the time of former Governor Greg Slagman, so si Ma'am Anna, si Ate Janet, Ate Irene, and si Ate Candice, and si Ate Divine. So listen to this one.

Ayan, o di ba maganda, Mawang Salbitero. So, yan po ang ano, suggestion ni Francis. Kasi sabi niya, naku, yun yung sinayaw nyo, kaya nga gusto ko rin talagang i-shout out yung mga napilit naming mag-TikTok kagabi. Maugmahon lang na nagkatiripon girare duman sa birthday celebration ni Congressman Edsel Lagman. So, thank you, Congresswoman Crissel Lagman, for inviting us. And I'm very happy na makisumaro po duman sa birthday celebration. And mahiling girare so sa kuyang mga padaba na di ko pirming nahihiling because iba naman din talaga so sa inyo mga workplaces. So, pag-arog kaya na may celebration, nagkakaburunyog talaga, naghihirilingan otro, and nagtitiriktok pa. So, it's a bonus. That's Mamang Sorbetero by Celeste Legaspi. O, diba? DJ! Okay. Okay. Last 8:49 na, so 10 minutes na lang. Ay, oy, di ba, naitawid naman natin yung solo lang po tayo sa programa. Ang isa pa sa mga updates ko, so sabi ko nga po kanina, na pigmeet kami ni Senator Bam Aquino. Sisay po kami. Kami po na nagpartisipar duman sa Australian Political Exchange Council and the Philippine Center of Young Leaders for Governance or in Governance in Australia. So, if you could recall, mga tugang na napili po ang sa inyong lingkod to represent Albay, the Bicol region, and of course, the Philippines, duman po sa exchange program sa Australia. So, naka-visit po kita duman. Not for, you know, leisure. Definitely not that. Actually, grabing trabaho talaga duman. Meeting with mga senators, Congress people, and ibig sabihin mga parliamentarians, no, or mga parliament members, also with the school, youth organization, meron din po with the political parties. So it's an exchange, political exchange. So mga politicians or young public servants from the Philippines. So ako po board member.

coordinate everything. So para saru lang ang boses, saru lang ang pigataram nin data, igwa mo na programa ang DSWD, igwa mo na programa ang DOE or Department of Energy, etc., etc., na daisin na nagkakaigwang alignment baga. Na pwede man sa nang magkaigwang alignment. So, yan. Yun ang problema tapo most of the time, dahil nag-uurulay, kaya lugod na didifisilan. So, yun. Dapat ma-harmonize ba? So, yan po ang talagang piga-push nga man. And ang natatawanan na gari burden ba? So, mga, so, middle class, part ng middle class. So, yun man na may mga measures man siya on that. But it's 8:53. So, I just wanna thank Senator Bam for remembering us and for endorsing us duman po sa exchange program sa Australia. And of course, for giving us this opportunity, no, to really help our fellow Albayanos, no, ini pong sa tuyang mga pinagsiserbihan sa tuya po na mga sa muyang mga respective local government units. So, I'm very thankful. And ito nga ning classroom piga, follow-up niya man, itong classroom building acceleration program. Kitaman po sa Sanggunian, si Yob sa Panlunsod, kita po sa Panlalawigan. So, nag-review man po kamuwap na para po matawanan ng authority ang governor or local chief executive on the part of the city, the mayor. Pero di pa sabi nga ni Senator Ram, ganun nga, di pa so, ano, di pa ka mo nakaka-fulfill kang iba pang requirements. So, I'm happy na natauanan man na update duman. So, it's really good to be aligned man talaga to the national government. So, we are keeping in touch, no, with offices in the national government. Yun nga, one of those is sa legislative body like the Senate. Like, of course, sa Sanggunian. So, magayon mo na madangog sa perspectives kang sarong legislator, no? In the person of Senator Bam Aquino. Pa-shoutout po kay Ma'am Glorian, Celestial Sunday and Alice Magdaong na happy birthday today. Enjoy your day. God bless. Yan. Enjoy your day and God bless. Sa gabos po na mga nagsiselebrate kang sa inang birthday today. Yes. Please, ano po, you know, be well, of course. Take care and happy birthday. And to those who are celebrating their anniversary, happy anniversary.

0: page. Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now. Together with quality and competent teachers and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Looking for an affordable gym? Come to Forever Gym.
3: Pagod ka na bang magsimula ulit sa fitness goals mo? At Forever Gym, tuloy-tuloy ang lakas mo. Dati mahirap maging consistent pero dito magbabago ang lahat with modern equipment, expert coaches, at isang solid na community. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Join Forever Gym today kasi ang fitness mo dapat pang forever.
2: Located at WCC2 Building, Santa Cruz, AR Process Street, Basud, Tabaco City, 4th floor. Sa taas lang ng One Radio, 91.3 FM, kaharap ng Aegis Wad Sky Lounge and Disco. You can contact us at 0931-8907-652 and 0927-8939-826. What are you waiting for? Join now! Don't stop hanggat di ka pa masarap.
4: Come to Forever Gym.
5: Walk strong, walk out stronger.
6: Ano? Tara.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
8: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisa. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, and sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bilirkan, Wood Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin Gravel and Sand, King James Enterprises. Makukuha sa Karangahan Boulevard, Dombon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
13: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ano pong pangalan mo?
15: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
15: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
15: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
16: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
15: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
17: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
18: Best Cafe Green with Herbal Mix. Available sa mga market sa inyong lugar.
19: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
20: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
21: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
22: Kumusta Malilipot? Programa kan lokal na gobyerno kan Malilipot Albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta Malilipot? Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta Malilipot? Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdig sana sa One Radio News FM. Tindugo na!
23: Good morning, good morning!
24: Po at Sendong Kapitan.
25: Si Bueno

Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan

0: programang Kumusta Malilipot. Sarong programang to yung pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangainot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya sumabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta Malilipot. Alas 9, sundo alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdisa na sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaran ni Loings, yaon man, mga katindugon, and sa muyang floor manager, maray na good morning sa DC8 barangays, dyan sa Malilipot, oon dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon, sa Kalbayog, sa mga taga San Roque, mga taga San Jose, Binitayan, sa mga taga San Francisco, Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga Santa Cruz, Kanaway, San Isidro Iraya, asin San Isidro Ilawon. Oy, Mayo na, ma-fiesta na naman sa Indo. Ano ha? Dakol na fiestahan ngunya na bulan na Mayo. Apuera siyempre kan Santa Cruzan. Good morning. Ano, kasuod ma, naka-enjoy ka mo kan Agwa di Mayo. Good morning. Day ngaya buwin, oh, Abril pa, nag-enjoy na. Nailing nindog Agwa di Mayo. Paito nindo, Abril. Good morning. Sa mga taga-isla sa barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Good morning. Sa mga katindugon niya to dyan sa munisipyo, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order as in contract of service employees, si mga naka-assign dyan sa solid waste management team, sa Malilipot Water System Administration, Mawasa, sa mga yaon dyan sa Malilipot Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, siyempre dyan sa Municipal Planning and Development Office, sa Engineering Office, siyempre mga katindugon dyan sa Treasurer's Office, sa Budget Office, sa Accounting Office, isabay tama ng Assessor's Office, sa Sanggunian. Oy! Kumusta na sana ka mo? An mga katindugon niya to sa Public Safety Office. Good morning. Ano pa an mga yaon dyan sa Rural Health Unit. As in siyempre sa kabos mga katindugon na yaon na busy sa mga oras na ini. Yaon dyan sa Merkado Publiko. Oy, Mr. Mrs. Kumusta po kita? Naglalaon po an sa indong amigo na nakapamahaw na as in ngunyan. Nagpipreparar para po mga katindugon sa panguntuhan. Yang una mga katindugon ang sa tuyang alkalde si Mayor Sinon Binyas Volante. Mayor, Marina, good morning.
1: Good morning, tabi sa tuyang mga parahinanyog asin sa Sendo dyan sa Estasyon Marina Aga. Sir Buen, ayaw naman kita sa satuyang programa.
0: Kada Sabado, nagkakaigwaning ulat sa bayan ang satuyang alkalde. Inutunan niya to ang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatsalian dyan sa 10th City. Tabi, Mayor.
1: Sa pagbisita niya, magayon man sa naging resulta kasi talagang yaon ang sa indang suporta na nagpaabot kita kang pangangaipo sa tuyang mga ibakwis na yun na nga in-explicar niya na talagang daiman talaga maano yan makuko agabos duman sa box na pigtataon ninda. Kaya kaipuhan man talaga da kikas.
0: Kaya si sa tuyang mga yaon dyan sa 10th City buda su iba pa naka-receive talaga kay Cass 10,230.
1: Ayan ang ano, ayan ang marireceive ninda. Kaya lang garo sulista ninda.
0: Mm-hmm.
1: Garo nasa 395.
0: Opo, 395. Sobra ba itang 400?
1: 395. Parang igwa kaming nakalista sa muya, so kulang duman.
0: Mm-hmm.
1: Nagpa ano man ako, nagpa-realign man ako, ta kasi dapat matawan mangga boss.
0: Mm-hmm.
1: Parang igwang natada na do sigaro ito. Pigpagibuan ko ki realignment ta matawanan man.
0: Mm-hmm. Ito yata si mga naapektaran diyan sa Kanaway, buda Arinpang lugar. Diyan sa may ta-
1: so ito so mga ano, so mga day man nag-stay diyan sa Laog sa
0: I
1: ano,
0: see.
1: Sa outside kwan, Tent City.
0: Opo. So gabos na mga yaon sa Tent City, di sinda ang nag-enjoy kan Agua de Mayo. Ta pizza 30 ito. Siyempre, urog mahon man si mga ano niya to diyan ano, mga kababayan tabi alkalde.
1: Ayo.
0: Apo ra ka ito ano pa ang asigurasyon na pigtao sa tuya kan sekretaryo?
1: Oo, iyan ang igsabi niya talagang nakakamonitor man sinda sa tuyang mga ibakwis na kung anong possible na pangangaipo pa na possible na masuportahan pa ninda. Sinabi niya nga ni bako lang ngayon ang primero buda ultimo na pag tao may cash assistance.
0: Ay si dakulang bagay ta maski puro paano so espuersos kan sa tuyang kongresista na makakunik automatic man natawan ki importansya kan DSWD tabi mayor.
1: Iyan ang ano yan kasi saruan sa piga dulok may ki Kongresel.
0: Mm-hmm.
1: Na kung pwede matawanan talaga ki Cas. Maski duma sa sayang mensahe talagang tuminaraman si ano na inasikaso kita kan sa tuyang congresswoman na manungod ka ining pangangaipo ka ining sa tuyang mga ibakwis.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bako lang inidigdi sa Tent City nangyari pati sa tabako.
0: And sa iba pang mga lugar sa probinsya Canalbay na kaparihas ang sitwasyon igwaki mga apektadong residentes. Kumusta ang updates niya to duman pagabot sa kamautan niya to na halion sa Tent City ang satuyang mga internally displaced persons pasiring duman sa satuyang housing unit na pig ano ka National Housing Authority. Ano na ang development ka ito tabi mayor?
1: Oo, yan ang pig preparar me. Lalo na itong pigasikaso misali ko and so sa tubig para matawanan ki ano ine ki malinyan sinda na pigasabi ko na kung pwede i-mother meter mo na sinda.
0: Mm-hmm.
1: Habang nasa evacuation pa sinda babayadan na ngon akang lokal na gobyerno sa consumption ninda na day na ngon na magsaro-saro habang pigasikaso sa indang mga papili sa Aleco.
0: Mm-hmm.
1: Mano na ngon na itong ano ma ano tanam mo na saguto na mo akang lokal na gobyerno.
0: I see. Opo. So ang lockdown duman sa probinsya da ipang masyadong update ka ito na talagang nagigibusin danin paagi na ining mga perming apektado kan pagalborto kan bulkan na matawanan na yung permanenteng lugar. Ano ang update ka ito duman tabi mayor?
1: Iyan ang ano na talagang nakahapon si governor na iyan ang possible na gigibuho na kung pwede talagang ibaba ta sa mga residente diyan sa 6 kilometer na pag maigwang siring ka ini na dapat di talagang tao diyan. Okay. Mm. Kung daing aktibidades ang mayon pwede sinda magtanom or ano diyan pero pag siring ka ining medyo nag-alboroto ang mayon dapat di kita diyan kay tao.
0: Opo. So apwera ka iyan tabi mayor na pagbisita ni DSWD Secretary Greg Gatsalian nagikitang busy ano sa iba pang mga activity. Kumusta? Paano kita nagpreparar pala duman sa pagbubukas kan ECL Cup season 2? Tabi Alcalde.
1: Hello, hello.
0: Alam ko naging busy kayo kamo ka nakalis ng mga aldaw, pero nagngalas ako kung paano kamo nagpreparar kan sa indong partisipasyon duman sa ECL Cup season 2.
1: Ayo talagang medyo haloy na ito na talagang nag-ano kami. Halawig mi na itong pinaghandaan. Mm-hmm. Itong ano kang sa tuyang para rumdumunta so sa tuyang congressman, si Congressman Edsel. At least siring ka itong pagtiripon, dakulang kaugmahan man, sangaran kan pamilya lagman. Dakulaon ining bagay na pigigibuta. Mm-hmm. Na lalo na sa birthday kan sa tuyang ginagalangan na Congressman Edsel.
0: Mm-hmm.
1: Itong pagpreparar me siguro kung marumduman kan sa kuyang mga kahimanwa na kang nakaaging mga taon nagkaigwa kami digdiki Mayor's Cup.
0: Mm-hmm.
1: Oo, saro ito sa mga naging ano yan, kumbaga sukulan ta duman sa satuyang mga players na nakakuha kita sa mga kada residente, kada barangay, kung sa mga matitibay. Kami digday, kami ano, talagang
0: selection talaga?
1: Talaga malilipotan sa muyang player, oo.
0: Uh-huh. So selection pala ito, produkto ka na Mayor's Cup?
1: Yung mga... Oo. So, produkto ka itong Mayor's Cup. Sabi ko, makuha kita dyan kay mga parakawat para at least makakawat sa mga taga malilipot na mga matitibay.
0: Mm-hmm. So,
1: Ayan ang sa muyang priniparar. And naugma ako, takasun ma, nagkaigwa kami kay meeting. Agaro, ano na kami, na agaro magiging yearly na ini.
0: Mm-hmm.
1: Ang ano, kaya dakulao na kaugmahan mi man. And sa tabang kang ano nag-restore kami, baka duman pwede iyan sa ano sa
0: sports development
1: EDT.
0: sa EDT pwede.
1: Mm-hmm. Para ano, pero nangako na si Mayor Jojo, siyan host sa
0: sarong taon. So good luck sa lambang team na kasabay sa ECL Cup season 2 na nagpuon formalmente ka sa Udma dyan sa Banwaan Kanbakakay bilang host school host municipality. Ano? Okay. So
1: ayun, magayon nga ni na ano kay ni kasi nagpo-propose pa sila kay iba pang mga kawat.
0: Mhm.
1: Isa na si sa mga ano siguro sa mga elected official dapat igwaman ngaya kami.
0: Mm-hmm. Dapat
1: pwede kami maglaban-laban man kami mismo makarawat.
0: Dahil sa na magboxing.
1: Buda dai ninda pag ano dai ninda pag lagsa na sa table tennis ta pwedeng kumawat man ako pag igwa.
0: Pag sa table tennis ta makawat ka talaga rin tunay ta iyo iyanan sa imong exercise. May advantage na kundi kasuod mapinunan dyan sa Malinaw ang table tennis actually kasabay dyan sa ECL Cup. Sundo itong pizza tres man 1-2-3 may 1-2-3 pero mga estudyante
1: ano ito? Malinaw
0: siya ang host tabi ano mayors ang Malinaw ang host. Okay.
1: Gusto ko man maghiling. And ano pa ang sa tuyang mga ano ay saro sa mga naging ano palandigde.
0: Mm-hmm.
1: Naging bisita may suhali sa ano yan sa Food Terminal Incorporated.
0: Ayan, saro ito.
1: FTI.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Na ito ang nag-ano ka itong sa 20 pesos na bagas.
0: Aha. Diyan magmaog makita dya, dahilan ta diyan pig gibo ang launching kan kadiwa ng pangulo 20 bagas meron na program kanakalis na aldaw man tabi mayor.
1: Iyan ang ano, si Vice President ka ito, kayang FTI. Bali, haloy kami dyan sa opisina ko naghuron pagkatapos kay itong activities na ito. And sinda pala, naglalag sinda ki mga food terminal. Worth 50 to 60 million daw, sabi niya. Baka ngayon, Mayor, igwa ka digdikil, daga, na mga kaagahan. Sabi ko, igwa kami.
0: Igwa, automatic.
1: Ang plano mo eh. Ang plano mo, kaganaan mo talaga saod. Pero mas magayon kung kagananin do, mas marahe. Pinatag ko sa iya, so, ano, so, bago tabagang mabakal dyan sa, ano, sa may pigigibong munisipyo, so sa Balyo. And, ang ano niya sa kuya, may madigdi daw na mga engineer ali sa opisina niya. Tapos hindaman talaga naglalagkaan. And,
0: naputol mga katindugon. Ang sa tuyang alkalde magayon importante po ini dahil anta ang Binting Bigas meron na program para ini sa mga identipikadong pobrinti ko mga katindugon na makaka-avail ka, makakabakal ka mga katindugon ki baratong bagas inyo tabi mayor so igwa ki mga engineer na mapasering dyan gikan sa Food Terminal Incorporated FTI. Mayor.
1: Kasi ang target ninda daw, bali, kada probinsya, at least magkaigwang una kisaro.
0: Okay.
1: Kung magkaigwa kisaro, digdi sa, ano, actually, kinahuron minaman ito ni Governor, na kung may nutsinda ki food terminal, digdi na muna sa malilipot.
0: Oh, buda albay, ta letter A.
1: Iwan na kitang kaagan, na daga. Pandua bata digdi sinda nag-inot pag
0: ano digdigini bo ang launching
1: 20
0: so
1: para sabi ko igwa na kaming lugar.
0: Okay, so ano man si ano response kan mga taga FTI
1: yan ang ano na naugma siya na gusto niya digdi man talaga and mapadara siya kay mga inenyero para at least mahiling na su lugar. Kasi saro na ano ini na kung mangyari iyan at least may tabang manligdi ang provincial government ta saro mambaga si Gob sa nag-ambag digdi sa pagbakal kaining daga na ini. Kaya sa probinsya igwa manligdi ki partisipasyon sa mangyayaring proyektong ini.
0: So sa madaling sabi ang malilipot bintahi talaga na igwa ka ki preparadong daga and very strategic pati nasa sentro. And harani sa dagat, tabi alkalde.
1: Alala.
0: Opo, importante na sabi ko, igwa kita ki preparadong daga and ang lugar very strategic. Harani pa sa kadagatan o sa dagat kung sa inmabugta kita ki Pierre.
1: Iyan ang ano, kasi pwede iyan na ano, sagkod mga, may ano daw iyan, so storage.
0: Facility?
1: So, umagi mo pasinda kay mga siringkaan. Kaya, meron ako lao na development ang sasatuyang banwaan.
0: Sana.
1: Banwa talagang, so targetang magiging saod na duman, yao na sinda duman.
0: Dakulang
1: ba ngayon? Pinahiling sa kuya, so sa iyang picture, so structure niya, magayon ang kagibo.
0: So perspective niya?
1: Parang mahiwason lang. Pakaraag na lang mga istol-istol sa mga materinda.
0: Materinda. Speaking...
1: Or gibuong kan lokal na gobyerno, malaog sa materinda, may ano na, may istol na sinda.
0: I see. Speaking of daga, ini bagang pikukonstruwer ng bagong munisipyo, may mahiwas pa sa baba na bako na okupago. Sakop ito, tabi, Mayor? Sakop ito?
1: Sa iyon pa iyan, mahiwas iyan. Kaya nga ni Jan, lalo na digdi sa bagotang dinampingan, may nagngalas na pigi-istorya ko. Sabi ko, sa tuya pa iyan, iyon iyan. Mahiwas niya ko iyan.
0: Pero
1: almost 1.5.
0: Itong nasa baba ka itong istruktura, sa tuya pa ito o sa munisipyo pa po?
1: Sa tuya pa ito. Iyon pa ito.
0: Ano ang plano mo dyan na ibugtang-tabi?
1: Sa kuyan dyan, kung ano pang mga possible na building na ano kang idadagdag sa harani dyan sa lokal na gobyerno, may plano kami dyan sa bodega, dahil may paugaring na na bibiding. Para diyan sa may munisipyo yung iyan.
2: Uh-huh.
1: And si iba pang mga ano diyan, nagplano kami diyan so sa PNP na kuta na. Pero alsa ko yung mga pag-iriba sa SB, dapat daw so dating nakayaw na sa PNP, ibalik muna bago kita matao.
2: Ay, gustong sabihon itong presenting okupadong daga kan PNP na kamo ang nagtao dapat ibalik bago tawanan ng si Daki bago. Iyo po, importante mananggan. give and take na apod ka iyan na tinawan na mi na kamo ginamit nindo ngunyan gusto mi kamong tawanan digdi sa mas maray na lugar. Ibalik nindo so inot ming itinao o di itatao mina naman sa imo.
1: tama. Madubli man kita.
2: Aha, tama. Opo. Tapos ano nang ngunyan ang gigibuhon duman kuning kaso, di ba?
1: Dakol na pwedeng ano yan mapagkasurunduan kang ano yan, lokal na gobyerno kung ano ang dapat ang ikag duman.
2: Mhm.
1: Possible maglag kita dumang kigar mga sa mga pasalubong center.
2: Pwede man ang gada. Sa mga panginot na produkto kan malilipot. So, yan in place, mga katindugon, and mga programa, as in mga plano para sa luway-luway na progreso kan malilipot. And dahil taman inyan, magigibo overnight. Kundi sa talagang paghigos, as in maray na panggugobyerno tabi alkalde.
1: Ayan ang sa tuyang tigingwa na maski diit-diit na basta kumbaga nag-iisog kita, nag-uuswag sa diit-diit sana. Luway-luway sana tayo tayo. Lalo na sa ngunyan, kung isipon, hilingon dahil sa tuyang inti, mga 200 lang.
2: Mm-hmm.
1: 210 ata yon.
2: Okay.
1: Yan ang ano, ang NTA kan sa tuyang lokal na gobyerno. Kaya, dahil man kita maka-expect na kulaon na development sa tuyang banwa.
2: Oo, pero ang pinaka-importante duman, nagpupuon lamang kita. And sa tuyang pagpuon, igwa kita ki template na pigsusunod, produkto ka na inot niya itong mga ginibong planning.
1: Oo. Kumbaga, ayan na diit ang NTA, idagdagan tana sa nakan pakihagad
2: mm-hmm.
1: ipundo. Oo. Lalo na kay kung Criselia, ang kita, nakikihagad kita kay ano pang development. And yaon nga ni dyan, tinauna naman kita kay so para sa satuyang munisipyo,
2: mm-hmm.
1: may ano kita, may 71M kita. Kaya, sige sana ang pakihagad.
2: Mm-hmm.
1: Masabutan naman sa nakita kaan, ta talagang daiman kita. Lalo na ining mga sa national government, mm-hmm. sa ngunyan, na nakaaging si Manapalan, nagbisita naman sa mga taga, kuan, sa mga taga DPWH,
2: okay.
1: para duman sa UC ding pundo.
2: So sa para sa Kuyantayan, evacuation center.
1: Opo, ayan ang ano, ayan ang piga hihinguha maninda na siguro iyang kasing pundong iyan may naghahabol mangkaan taga ibang lugar
2: mm-hmm.
1: na pairinutan kang ano yan, kang requirements kung mm-hmm. ano su mga requirements na dapat medyo malisto kita sa requirements.
2: Oo.
1: Takun mainutan kita kan iba baka supundo kang pasiring sa tuya, tumalagan duman sa ibang lugar.
2: Sa ibang lugar.
1: Malisto sinda mag-ano.
2: Kaya dapat,
1: paitun ta na. Malisto sinda, dapat, mas malisto, mas malisto kita.
2: Nagbisita ba ya, sinda dyan mismo sa site, kung sain ibubugtak ang evacuation center?
1: Iyo, yaon duman, and nagpresentar sinda sa kuya, kang... kung sa'yo naka sa orientation na kang building kung sa'yo mm-hmm. nakaatubang sa'yo makaagki mga ano yan tinampo palaog
2: mm-hmm.
1: Ano mo yan nindang tinampo palaog mga 9 meters
2: mm-hmm.
1: hali sa National Road
2: di paano ito maapiktaranan sa tuyang kuya
1: igwa kitang ano dyan nag-ururo na kami
2: mm-hmm.
1: na maagi duman maagi
2: itong tinampo na ginibukan may sadiri kan na nagpabakal kan daga duman na kamumapuon tabi mayor
1: pero garo ano duman, garo habo duman si ano, habo duman si DPWH. Pabago kami kay ano, kay kalsada pala.
2: Di mababawasan so sa tuyang daga. Tabi mayor.
1: Okay lang basta magamit aki ano.
2: Sa bagay.
1: So magamit kay Maray. So required talaga. Matao taman.
2: Sa bagay more than 2 hectares ba yan?
1: Dayman ang ano.
2: Dayman.
1: Hektarya, dayman.
2: Pero sobrang saro na suficiente at para duman.
1: Halos mag 2 hectares yan, mga siringa.
2: I see, na suficiente kasi para duman sa...
1: Kasi 2 hectares ko ta yan, garo nabawasan ka itong sutinampu baganinda.
2: Dahil
1: ta naman, ito binayadan.
2: So, pigiisip pa ano niya to, mga katindogon, siyempre kapag nagtinampu sa tahaw, mababawasan so buildable space. Lugar na pwedeng pagbugtakan kan mga edipisyo, kan mga istruktura. Extension kan San Jose Community College, Iguadyan ana Barangay San Jose para sa Barangay Hall, and then ito nga ning evacuation center, tabi Mayor.
1: Iyo po, iyan ang ano. Pwede na hulog sa kong cellphone.
2: Kinaabandi, wakawagas kita digde. ano?
1: sorry.
2: Nag-ano ka dyan? Gari nagkakawat kapag kunya na table tennis.
1: Daiman. Daiman pa. Durublian sa tuyang tiga. Ano, igwa ki bisita, igwa ki nagpro-programa. Habang nag-programa, nag-ano duman sa bisita.
2: Kunya na mo, nangatikam. Si, nag-uri si mga ano mo. Si sa itong mga yaon dyan, sa mga tugang mo?
1: Daiman. So mga, ano mga, so nagharagat-hagat man kay mga, ano,
2: katbuhan. Kaya,
1: habang nagpo-programa na, gi-entertain, pasinsya na.
2: Iyan na, public servant mga katindugon. Surugoon kan banwa. Medyo multitasking ang sa tuyang alkalde. Mantang naga, re-report po sa satuya kat sa iyang mga giniribo kada kalis na simana, siyempre na iman maibitaran igwaki mga nagpapasiring sa iyang House of the Rising Sun. Kaya doon dipisil kita na makaarog ka iyan na pahit. Nagila mo nga ni ako yor, tabi. Kaya na ako nakakuniktolo sa imo.
1: Ayaw.
2: Okay, so...
1: Siguro... Sa ano na sa siguro sa mga masunod naman ang development ta siguro mas maray ito na kung ano ang sa tuyang pigigibo nakakaabot sa tuya ng mga kaimanwa.
2: Antes ka magpaaram, kumusta na so dump truck ta tabi yor nahali sa probinsya?
1: Sinabihan naman ako ni Gob na maapod asinda sa ro ata.
2: Talagang nagkakuyan-kuyan ang pahit. Ako na daw maapod na nganing yan sana mga katindugon. 41 minutos na makalipas po ang alas 9. So nagkapirang mga development mga katindugon ang naging laog kan report ni alkalde ni Mayor Sinon na ngunya na pagkaaga na kung sa tuyang mahihiling mas maray man talaga na bako barabara ang sa tuyang pahit pagabot sa pag maniharkan banwa kundi talagang nakabase sa plano. Mayor, good morning, Giraray.
1: Good morning.
2: Nagaputol-putolan na unlimited, ano? Unlingon yan, putol-putol. Tabi, Mayor?
1: Natural, ano sa to, yata ang load na baga, abayinti.
2: Abayinti sana pala na kinama na yan, maana. So, dahil pa lamang ki-updates kita sa DPWH kung iguanan ning final costing kan mga materyali sa construction tanganing makapuo na kita kan mga project pag implementar kan project diyan sa banwaan tabi Mayor.
1: Garo sangon niyan, garo dai pa, dai pang ano sinda, dai pang kan, garo ang sabi mga July pa daw.
2: Ay ba anang pangyari? Maiimplementar si mga proyekto tabi alkalde.

0: Yan ang ano, kaya dahi magpakahero pa. Dahi pang makahero. Dahi pang final, ano?
1: Costing sa mga presyo.
0: Difficult man. Actually, ang ano baga, pagpara, magparabuot kita kan kwarta kan gobyerno na medyo dahi nasa tama na ko yan. Makahiyak-hiyak man.
1: Mapaduman kita sa ombudsman
0: kaya ini. Mas marami na ito kung may mag-abot na guidelines naman kita ma-start.
1: So...
0: Kaya sa good kami, naghalat man, ta kami, minsan nagkukuha kami kang mga presyo sa DPWH man.
1: I see. So, gabos, dakol na mga apiktado. Kung arog pati na medyo may krisis, saro sa mga pinaglalauman na makakabuhay kan ekonomiya asin makakataoning oportunidad tanganing magkaigwalin trabaho ang mga tao iyang mga infra project sa construction tabi mayor ngunyan prakasado ano
0: iyan ang ano kaya difficult man na ano na mag ano kita mag manginutan kita yun ang ano ang pagkasabi ko baga na na pag nag-bid kita pagkatapos ang pwede lang kita mag cost adjustment 10% kasi duman sa contingency yan lang ang pwede pagkatapos baka humiruan materialis taki mga 20 say na kita may problema na kita dyan
1: may problema kaya,
0: mas maray talaga igwa na kaya ano guidelines na.
1: Oo. Mga katindugon, mga taga malilipot, makusa naman po kita na pigado dahilan sa arog kaya nakabarugtakan ko di halos gabus man na lugari sa Pilipinas. Apo ira na sana kung direkta mismo na ang gobyerno lalo na ang DPWH siyo ang nagpapatrabaho. Ta si Secretary Vince Dison baga, sige ang libot, sige ang promesa na ngayon tatrabaho hunta ini. Pero so far, di sa probinsya kanal, ba'y gari na ilamang kita kinahihiling pang mga patrabaho, tabi, Mayor?
0: Dahil pa talaga. Dahil pa mga kita makahero. Difficult maghero na ora kita sa guidelines.
1: Maray pa ang pagpakasal sa Mayor, madali unsa na. Pero pag-abot sa pag-implementar kan proyekto na ang gamit kwarta mga katindugon kan na gobyerno, nadidipisilan kita sa pag-disburse?
0: Kaya pohan.
1: Ay, ba, ano
0: mas maray na ito na actually maray man yan kasi mas nasisigurar tayo sa kwarta kang lokal na gobyerno o kwarta kang gobyerno na magamit sa tama.
1: Sa tama talaga. So, nakulang bagay mga katindugo na yaon pirmi ang satuyang pagtubog na matatapos man ang mga arog kaining sitwasyon, matatapos man ang ses na satuyang namamatingon niya na panahon tabi, alkalde.
0: Iyan ang ano, ay, ang gabos na bagay na kadipisilan, sigurado, malalampasan tayo yan. Dahil kita mawaran ki, ano? Dahil kita mawaran ki paglaong. Normalize mang karara yan.
1: Basta ang pagtubod, pirming yaon, and pigsa sa buhay.
0: Tama yan. Pero may kasabay na pangadye.
1: Yeah.
0: Ano man na bagay. Dahil magki imposible.
1: Iyo po, tabi. So, mga katindugon, dahil siya na po magpara hiriro. Ano ha? Importante, hiling na hiling po niya ito. Mga aktibidad gan lokal na gobyerno. As in, ang satuyang alkaldi. Pero may niyaon dyan. Dahil nagdudulag. Yata, padulagong.
0: Sabi nga, ni kang sa joke kan amigo ko din nga eh nagdulog kang chimpo hapon.
1: Ngunyan lugod
0: daing durulagan
1: ta nag atindir kita kan sa tuyang mandato na magserbi sa panahon kan kariwasaan asin siyempre kanipisilan.
0: Yan ang ano yan na kumbaga sa kuyan yuta yan ang pigpapangampan ang tinaokang mga tao na mandato sa tuya na kung pwede halos pa sana na kita man para sayang ki panahon kasi para tulong taon sa naman iyan. Kaya kaipuhan igwa kita ki maipresentar sa inda pagtapos ka sa indang mandato na tinao sa tuya.
1: So bako lamang masupog na matindog sa intablado As in, magpresentar liwat kansadiri, ano? kamo ba yung mga alkalde kung nagtitiripon man, digdi sa first district o kumbako sa probinsya kanal bay, na figuro na nindong mga bagay-bagay na papakinabangan o puros problema, tabi mayor?
0: Yan, ang ano, halos ang ano dyan, lalo na sa LMP.
1: Mm-hmm.
0: Pag medyo iba kaming mga kaputan sa mga agencies, na-imbitar kami mm-hmm. para malinawan kami.
1: Okay.
0: Kadakal kaming ang nakaagi, meeting me, may mga imbitado kami sa DPWH, sa DBM, sa mm-hmm. Ano yan, sa PNP, may mga ano kami. Sa kung igwa kaming mga kahaputan, may ano kaya kami, may group chat kami, maano ka duman. Kung halimbawa may mayor, may kahaputan sa Siringkay, maano ka duman kung kisa gusto mo, imbitaran. Siringkay.
1: And regular ang sa indong meeting, bulan-bulan tabi, mayor?
0: Oo, alos sa monthly yan. Kung minsan may nakakalapwas man, oo.
1: Iyo, so importante man giraray na maski puro pa ano, igwan din pagkasararoan mga alkalde digdi sa palibot. Ano po?
0: Iyo, ayan ang magayon man. Kasi sa mga best practices man na napag-iriba o mga ginibo sa siring kaning ano, at least mas na ano, na mas lalo na napapagayon kasi duman sa mga practices man sa ibang banwaan, eh magamit mo man.
1: Iyo po, importante na ang sharing ano, ang paghiras kan mga pigigibo sa kanya-kanyang mga lugar. Okay, so antes kita magpaaram tabi mayor, igwa pa baya kita da para sa pagtao duman sa social kuyan niya to, social mga pamprogramang pang social pag taoning ayuna nintabang sa mga katindugon niya to dyan na medyo may helang asin iba pang mga kapigaduhan, igwa pang tada tabi mayor.
0: Hello
1: apa so sa so mga social services po niya to arog kan pag taoning tabang sa mga may helang, igwa pa po nin pundo.
0: Sa ngunyan, sa kuyang na doongawan doon, so sa muyang medical assistance, pero dahil na, nag-happy na sana. Pero na doongawan ko ito, wara na kami sa ano. Pero actually, ang may ano kami, halimbawa may mag-guarantee letter ako, babae, i-charge mo yan doon sa God Fund me.
1: Mm-hmm.
0: Pwede mo yan maano doon. Mm. Kaya nag-ano na ako na siguro, sabi ko, ano na kita? Mag-ano na kita kan sa tuyang balanse tang ani na makasupplemental kita.
1: I see. Uh-huh. So, kumbaga sa ano, nasa kabangaan pa sana kita, ano? Dahil pa nga ni, mayo pa sana, pizza dos, ay ba, paubos naan sa tuyang budget, medyo talagang kaipuan na nga. Mag-replenish kay po anang magdagdag magpabulos kang gripo tabi mayor.
0: Yan ang ano an kaya medyo nagtitipid-tipid kami
1: mm-hmm.
0: para at least so ang mapreparean ta so, sa mga services ta sa mga tao.
1: Iyo importante. Po. Uh-huh. Pero kumusta man ang mga job order niya to? Daiman na didelay ang sa inda mga sweldo.
0: Sa ngunyan, dahi pa man.
1: Very good.
0: Sa ngunyan, nangangalagan, igwa pa man.
1: Pero, nakautob na kita duman sa kamautan o kagustuhan kang kuwa.
0: Oo. Ano na kita. So, medyo itaas-taas yung mga sahod nila.
1: I see. So, congratulations sa inyo sa mga nagkatarandaan no? na job order employee na nag-i-enjoy ka mo. Kan rate na gusto kan komisyon ng audit tabi mayor.

0: update na or restore yan. At least na nakakataw kami sa inyong information, ano na ang dalagan kan sa tuyang lokal na gobyerno. And yan kami, open kami sa mga suggestion kung ano pa ang dapat na asikaso na medyo daimi na ano yan, nariparo at mga siringkaan. Dakulaon ang pasalamat ko sa mga tao na kung minsan nagriparo sa tuyang banwaan. Para dahi kita, dahi tayo ni mapakarhay na
1: mga katindugo niya ba ano? Putol na na. Iabot ki kuyan limit ining mga 5 minutes garo lang iya na andita ano daw ang pwede tang gamiton tangani na daing puro palsok sa laog kay mga 30 minuto san sa tuyang hororo na no. Antes po kita magpaaram, i-acknowledge lang po niya to ang sa tuyang mga paraan tabay. Oy, happy birthday kay Manang Melds. Marina, good morning kay Manong Dan Bitara. Sa mga katindugod niya to sa ibang lugares, digdi po sa Primer Distrito, good morning po. Naglalaong kita na yaon kita gabos na marirahay na kamurugtakan. Preparado na ang pangudtuhan, ano ha? Easter Lisbon po, giraray, ang nakakaapiktar sa satuyang palibot. Kaya may mga pagkakataon na madalum ang kalangitan, asin may mga pag-uran. 41 kasuod ma, 41 degrees Celsius ang init na namati sa siyudad ni Legazpi. And ganyan na pinagkakarkulo mga 40 degrees Celsius. Sa probinsya kan Katanduanis, 43 degrees Celsius mga katindo. Talagang mainit ang palibot. Mientras tanto, mamundong bareta, sa maabot na Martes, Mayo 5, 2026, pinaglanauman ang paglantuag na naman sa presyo kan mga produktong petrolyo. Piso sundo dos sa diesel, 2 sundo 3 pesos sa kada litro kang gasolina mga katindogo. Paguna ko lamang duro diritso na taan gasolina sobra na sa nang 80 kundi pa no lamang at dahil nagpupurundo duman sa Midi Oriente. Sige pa ang kuyan diringkilan pabinalyuan din mga taramon na nagtataoning tensyon sa bilog na kinaban. Sa mga pobreng tikoy, permisa na pong maghigos na nga ning daipo kita, magtios na labi-labi. Dainong ka maghinugak, tanganing daipo kita magkatirigman. Sa pangarang kan lokal na gobyerno, kan maliliput albay, sa painot ni Mayor Sinon Binyas Bunante. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran mga katindugo ni floor manager si Manong Jun Sapiter mga katindogo, nakakuya naman, nakaluto na kan mais ko nyelo tapos sabak ko nyelo, namitan ko daw yan kung masiraman ang gada. Enjoy the rest of the day, be with your family always, God bless. Ako po si Bueno Tindogon pa.
2: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views of Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie, located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has 6 different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool,

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Quebracho City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin, meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fan ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!
4: Hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihawak mo ang beat. Huwag mong bibit.
5: Ang daming gagawin. Deadline na bukas. Paano kaya to? Hi!
6: Nakapagod sa work.
7: Hi, naku.
5: Lalo na naman!
6: Nakakapagod.
8: Ako din, daming school groups.
9: Palagi na lang tayo sa game.
10: Tara, kape tayo.
9: Try kaya natin to.

gawing mas masarap ang bawat kwentuhan at bonding moment dahil sa init na kape at abot kayang enjoy coffee. Enjoy ang kape, enjoy ang pamilya. Bili na!

0: Pagod ka na ba sa kakalaba? Say goodbye sa hand washing na labada.
1: Don't worry, narito na ang InstaWash Laundry Hub. Mabilis, malinis, mabango at ready to wear na ang iyong mga damit.
2: Sa halagang 160 pesos, may full service ka na and may free basket ka pa. Ihulog mo lang at hayaan na ang InstaWash ang bahala.
3: Visit the InstaWash Laundry Hub today. Located at Aguinaldo Street, Corner Piñalosa Street, Zone 6, Sugod Bacacay Albay.
4: Or tumawag sa number na 0995-366-1098. Halika na at dalhin mo na ang mga labada mo ngayon.
5: InstaWash Laundry Hub. Mabilis, malinis at mabangang labada para sa pamilya.
6: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One Radio, ting, do, gana!

0: National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City at makisaya sa isang high-energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin. Meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there! Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
7: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
6: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
7: Isa nga, may masubukan niya. Wow!
6: Lika na tayo, Zumba na!
7: Hala, sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yan tayo.
8: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
9: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
10: Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Mababakal sa tabako, Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, Kincare Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
12: Serbisyong barato.

One Radio 91.3 News FM. Tin Dugna. That was Who's Holding Donna Now by DeBarge. Good afternoon, mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City, ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ, the DJ, ang inyong cool na kajamming. Yes sir, makasama niyo po ako every Saturday, 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. Palakpakan naman tayo dyan mga katindugon! Yes sirree! We are so back today, I missed you all! Iwanan na natin ang April because today is May. Exactly May 2, 2026. Ngayon ay isang cloudy or pwede natin sabihin na partly cloudy na Saturday. Minsan si araw ay sumisilip, minsan ay nagtatago. Tagutaguan daw, maliwanag ang araw. And of course, mga katindugon, shout out sa mga kabahayan na nakikinig today. Most especially sa ating mga riders, sa ating mga drivers, sa mga nagmamaneho today. Napakainit ang panahon. May you always be safe sa ating mga parabadyak, pahit sa natabi pa kapidal. And of course, sa ating mga tricycle driver, shout out kay Kuya Tope. Iyaw dyan sa malilipot. Nag-aabang gayod kang ano, mga pasahero. Sa Gabos na First District of Albay, how are you all today? Yon kita dyan, digdish of press sa Tabaco City, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Santo Domingo, most especially, Tiwi. And of course, mga katindugon, kamusta mananggad kitangon yan? Sa natabi ay nag-lunch na kita. Daytabi magpa... Ano nga tawag dito? Magpagutom? Daytabi magpagutom ta. Ang kalusugan ay napaka-importante, ha? Daytabi paglingawan iyan ta. Nem. Alam niya na yon. Dipisil na magkahilang, ha? Kaya atamanon tabi ang sadiri. Of course, mga katindugon ng Sabado Music Jam, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Robo Mix. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, Anrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Mga katindugon, tuloy-tuloy pa rin ang ating music dito sa One Radio 91.3 News FM. Ito lang po si CJ the DJ with our song Come What May by Air Supply. Ito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na!
10: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! We are so back, mga katindugon. This is still me, CJ, the DJ, ang inyong cool na kajamming sa ating programang Sabado Music Jam. How are we all today, mga katindugon? Time check, it's 1:37 p.m. of May 2, 2026. Sabado na naman, mga katindugon. And balik tayo sa ating mga shoutout. Shoutout kay Ian Gabriel at Isada. Sabi niya, pa-shoutout CJ. Alright. Pati na rin si John Gabriel Belchez na nagdadawag-dangon yan sa kanyang kabahayan. Shoutout sa inyong dua. And of course, shoutout po sa Belasano and Silo family, kang Barangay 4, kang Malilipot. Sina Tita Rosa, Tita Aida, my beautiful Tia Silva of Canada, and Tito Boss Jaime, hello, hello, hello po. Happy listening sa ating mga katindugan dyan na yawn sa market. Sana ay ngayon ay chill-chill lang tayo dyan mga katindugan na despite the weather ay medyo cloudy today. Eh, buti na takpan muna si Haring Araw ta. Grabe naman ang init. Super, super, super hot. De iko ikaraya ang init. But of course, mga katindugan, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Enrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawai Soap and Lotion. Kaya sa mga katindugan natin dyan na nakikinig today, pwede kayo mag-text ng inyong mga messages and greetings sa ating numbers na 0945-315-6553, pati na rin sa Smart, ha? 0962-599-2268. Ayan, isend nyo na inyong mga greetings at kung ano pa man yan. And of course, mga katindugan, hindi natin hihintayin pa ang mga ito naman, nawala tuloy ako eh. Mga tugtugan natin ngayon, and we have a special trivia since relevant siya ngayon. Wala na akong ibang sasabihin pa. Last time, we did a trivia noong March about sa boy band group na K-pop boy band group na BTS. And now, dako naman tayo from K-pop to pop. Western pop, mga katindugan, and the one and only king of pop, the one and only Michael Jackson ang ating bibigyan ng trivia para sa ating mga katindugan for today. Siyempre, para malaman na rin ang ating mga katindugan, mapabata man o matanda, may matututunan pa rin kayo sa ating programa. Alright! Speaking of the king of pop, Michael Jackson, we're gonna be sharing some songs with you mga katindugan. Here's I Just Can't Stop Loving You by Michael Jackson. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: One Radio time is 1:47.
4: Time check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
7: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Cup sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Cups Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tingdugo na.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Kilamas!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up, Sagabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na!
5: I sit and wait.

Magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon, and welcome to another edition of The New Wave Connection! Yeah, The New Wave Connection, the program that does a bit different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na! Ako pong inyong amigo asi embarkada sa radio, Rene Castro. And I will be with you from 3 down to 5 this Saturday afternoon. Special thanks sa ating pong mga station executives, Sir Jim Montealegre, GM Romy Volante, and SM Osang Agandahan Bores. Sa ladong technical, kasama rin natin si Kuya Loinks Bornasal. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At alam nyo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman at sakit mga katindugon? It is because kulang tayo ng mga mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano pa, mag Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi, bago matulog, magpamasahe para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai, mahusay, matibay! Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide! Oy, kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon? Lalong-lalo na sa ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel. Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawis, Barangay Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. And of course, sa lahat ng ating mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco, 47 mga barangay. Ganun din po ang lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, and the City of Tabaco. Magandang hapon! At syempre pa sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot ng signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon!

Ano na ba ang mga kaganapan, mga katindugan? Well, I'm gonna tell you one kaganapan that's going to happen this coming May 5. May 5 is a Tuesday next week. Magkakaroon po ng mixed oil price movement. At sila po ay inaasahan next week mahigit sa 2 buwan na natensyonado sa pagitan ng Estados Unidos at Israel at ng Iran. Ito po ang ika nga bumulabog at gumulo sa global oil market na tinatawag, mga katindugon. Ang diesel po, makinig, makinig, makinig. Ang diesel po ay inaasahan na tumaas. Tama yung narinig nyo, mga katindugon, ano? Tataas daw po ang diesel magmula piso kada litro hanggang 2 piso kada litro. Samantalang ang gasolina, ito yung regular or unleaded or premium na gasolina, ito ay tataas magmula 3 piso kada litro hanggang 4 piso kada litro. Ang kerosene naman ay inaasahan tumaas. Ay hindi po, ito lang ang bababa. Kaya tinawag na mixed price movement. Ito po ay bababa ang kerosene magmula 2.50 kada litro hanggang 3.50 kada litro, mga katindugon. So, better fasten your seatbelts sa mga kaganapan ng mixed. Well, anyway, ang final na price movement will be known this coming Monday, next week. Alright, kakante si The Wave Man. I will be offering you a song, okay? Para po sa lahat.

We got 24 minutes after the hour of 3 in the afternoon. You are still with me, the way man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. Para po sa inyong mga text messages, request express, shoutouts, greetings, or what have you. Ang aking numero 0948. Ulitin natin, medyo na bilot-bilot tayo doon. Bakit kaya? Ang numero ko 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. Para naman po sa ating FB Messenger, hanapin nyo lang po yung account ko sa FB, Rene Cebalia Castro. And I would like to make a shout out sa ating pong isa sa mga katindugon na talagang fervent listener natin. Kanina pa sa Sabado Morning Jam. Hindi ko talaga makuha. Sabado Music Jam with CJ the DJ. Pa-shoutout kay Jessa Bilaos of Malilipot, Albay. Ayan. Hi, Jessa. Maligayang pakikinig sa iyo at sampu ng iyong mga kapamilya dyan sa Malilipot, Albay. Alright. And of course, batiin din natin si John Paul Briagas. John Paul Briagas, na if I'm not mistaken, dito si John Paul taga Magapo, Tabaco City. Sabi ni John Paul, maray na hapon tabi si Rene. Ayan! And then of course, happy listening sa lahat ng mga katindugo natin dyan sa Barangay Magapo, Tabaco City. O ito, isa sa mga talagang love na love ko tong taong to eh. Si Pading Adriel Duterte. Golden Boy! Pade, hi ka! Sabi talaga ni Pade, oh. Maurag boses mo, Pade. Pading GB, I love the compliment. In fact, I love it. But I need cash. Pero nung sinabi mo pa din na walang kupas ang boses, natuwa naman ako at lumaki na naman ang tenga ko pa din. Salamat pa din. I love you, I miss you pa din. Sabi ni pa din GB, pa shout out from Ems Barrio, Legazpi City. Andiyan ka sa Legazpi pa din. Ibig sabihin loud and clear dyan ang tindugo na One Radio 91.3. Ingat kayo lahat dyan pa din, ha? And happy listening sa lahat ng mga katindugo natin dyan, lalong-lalo na dyan sa Ems Barrio, Legazpi City. Ayan. Thank you very much, Pating GB, the Golden Boy. Silipin naman natin dito ang ating text messages. Sabi ni Cha Saling, sabi, shout out mo po the legislative private na private si Saling dito na po sa Barangay Tagas, Tabaco City, from Tia Rosalia Bermillo. Talagang legislative private na private, ha? Oo, Tia, sabi ko, huwag ka tatawag nyo sa number ko. Hindi ako sumasagot din sa number ko, ha? Iyo tabi, Tia Taling. Okay, happy listening. And then yung isa sa mga katindugo natin. Ayan. Okay, private ano pala yun, text pala yun, kala ko for public consumption. Oh, 29 minutes after 3 in the afternoon. I just wanted you.
You are now listening to The Outfield with their hit single, Your Love, only here at the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM. Tindog na!

0: 91.3 News FM.
1: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
2: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami mura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
11: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata! Masain ka!
11: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
11: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
11: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches. Kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Tabaco City's Tindugun.
14: Na radio station.
15: One radio.
13: One radio.
16: One radio. 91.3 News FM.
17: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro.
18: One radio. News FM. Tindugun na.
19: It is useless to resist us.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Intro ba na?
3: Ang Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Hinale, Tabaco City at makisaya sa isang high-energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Sigurado mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin. Meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fan ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!
4: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
7: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palax ginseng.
6: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
7: para maiwasan ang anumang karamdaman.
6: Tulad ng sakit sa bato,
7: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
6: May kakayahan din.
7: Mapabalik ang sex appetite.
6: Manatiling protektado sa karamdaman.
7: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
11: One Radio, 91.3 News FM.
12: Tinidugo na!
11: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Hindi ko na.
3: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

Maluway-luway na ako magpaaraw sa Indotabi, mga katindugon. Medyo mauran-uran sa luwas na hihiling, ano? Pero yung tawag dito, yung Agua de Mayo, bako yun? Anyway, magtaga-ingat kung bako man importantiho ng mga supposed na mga lakawta. Tayo na muna magpararabas. Mag-relax-relax na lang muna dyan sa itong mga kanya-kanyang mga harong. Anyway, maraming salamat mga tugang katindugon sa inyo pong pag-antabay dito po sa programang The New Wave Connection. Special thanks once again sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, SMO Sanganda Boris. Sa ladong teknikal, nakasama rin po natin si Kuya Loink sa Bornasal. Oy, bukas araw ng Linggo, huwag makalimutang magbigay pasasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagdalo ng pagsisimba. Let us give thanks to the Lord sa lahat po ng kanyang blessings, sa pag-iingat, pagbigay po ng magandang kalusugan sa atin po, mga katindugan. Maraming salamat sa lahat po ng umantabay sa programang The New Wave Connection.

0: Radio
1: 91.3 News FM.
2: Pinindo ba na?
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Everyone's favorite radio station.
8: One Radio.
0: One Radio.
8: 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: si Consi Rambersnes Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J. Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs,
5: sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Tabaco City's Tindugon.
13: Na radio station.
14: One radio.
12: One radio. One radio. 91.3 News FM.

One Radio, Ting Do Gana.

0: musika, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
7: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
7: Pataba!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday. Let's move!

0: Gusto ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing...
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Patata!
2: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Patata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: asin sa sa imong espiritu.
1: Mga tugang rumdumo na sin pagsulan sa toma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kay ning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen sa gabos na Angeles sa Sin Santos asin sa indo mga tugang na ako'y pabibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tumak sa alandarhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
0: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asim sa daga, katuninungan sa mga taong marahay an buot. Inuomaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasan orog kahalangkawa Heso Kristo, kaiba ka ng Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos Ama ni Heso Kristo, ang kagurangnan niya mo, ipinahayag mo sa mga banwaan, ansay ang kaligtasan, panua kami kan mga tataramon nin bagong pagkabuhay, danguga an awit nin kaugmahan, hulita nabuhay liwatan sa imong aki Heso Kristo, ang kagurangnan niya mo, nakaiba mo asin ka na Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasangkoran.
1: Amen.

0: An enot na simbahan nagsimbag sa mga pangangaipon nin sa indang komunidad sa paagi nin pagpili nin mga lalaking magdudulot kan sa indang sadiri sa paglingkod. Ini pagirumdom sa tuya naan mga ginigibo kan simbahan mga gawe susog sa gibon nin Diyos no na pagkamuot asin pagkasararo. Hinanyugon niya to an enot na babasaho.
1: Pagbasa sa mga gibon nin mga apostoles. Kaytong mga aldaw, mantang nagdadakol ang mga bilang ka mga disipulos, ang mga Griego nagurumod-gumod laban sa mga Hebreo. Hulita sa aroaldaw na paglingkod, napapabayaan na matauan kang rasyon ang saindang mga babaeng balo. Tinipon ka mga apostoles, ang gabos na mga disipulos asin sinabihan. Bakong tama na kami maglingkod sa lamesa asin mapabayaan mi ang tataramon ni Diyos. Kaya mga tugang, pumili ka mo ni pitong lalaki na marahay ang dangog, pano ning espiritu, asin kadunungan. Tetataumis sa inda ang gibong iyan. Kami sa pamibi asin sa pagbalangibog kang tataramon. Ini pinagmarahay nin gabos asin pinili ninda si Esteban, lalaking panonin pagtubod asin nin Espiritu Santo, si Felipe, Procopio, Nicanor, Simon, Parmenas asin Nicolas na taga Antioquia. Dinarasin da sa mga apostoles asin ibinugtak ka mga apostoles ang saindang kamot sa sainda asin na mibi. Ang tataramon ni Diyos nakabalangibog asin sa Jerusalem nagdakol ang bilang ka mga disipulos. Sa mga kapadean, dakulman ang nagtubod. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo.

maimbod ang tataramon nin kagurangnan. Asinan gabos niyang gibo masasarigan. Namumuot siya sa kabanalan asin katanosan. Andaga, pano kasaiyang pagkaherak.

ang mata ning kagurangnan na sa mga natatakot sa iya, na sa mga nagsasarig sa saiyang pagkaherak. Ang saindang kalag ililigtas niya sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon ning gutom.

0: Inaapudan kita na maging buhay na gapo. Asin piniling banwaan na nakapatugma kay Kristo. Ang babasahon nagpapagirumdom kan sa tuyang dignidad asin misyon na ibalangibog ang makangangalas na liwanag ni Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Rumani kamo sa iya. Siya ang buhay na gapo. Isinikwal kan mga tao, alagad pinili, asin pinadangat nin Diyos. Kamo man dapat na maging mga buhay na gapo na nagpapatindog kan harong na espiritual, banal na pagkapadi na nagdudulot din mga atang na espiritual, mga atang na inaako nin Diyos huli kay Heso Kristo. Siring sa nasasabi sa kasuratan, Uya, ibinugta ko sa Siyon ang sarigan na gapo na sakong pinili asin ang nagtutubod dai mapupukan. Buot sabihon na ang gapong ini mahalaga para sa saindo na nagtutubod, alagad para sa mga dai nagtutubod, ini gapo na isinikwal kan mga paratokdo asin naging sarigan na gapo. Gapo na singkugan asin gapo na padungkalan. Nasisingkog sinda, huli tada isinda nagtutubod sa tataramon. Ini ang natatalaga para sa sainda. Kamo sarong piniling banwaan, kahadean nin mga padi, banwaan na banal, banwaan na sinadiri nin Diyos. Ipagrukyaw nindo ang mga kaumawan nin Diyos na nag-apod sa indo, hali sa kadikluman, asin dinaraka mo sa saiyang makangangalas na kaliwanagan. Tataramon kan kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: an kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Day kamo mahandal, magsarig kamo sa Diyos, asin magsarig sa ko. Sa harong nin sa kuyang ama, dakul an mga kwarto. Kun bako, day kukuta na sinabi na maduman ako sa pagandam nin lugar para sa indo. Kun ako magduman, asin magandam nin lugar para sa indo, mabalik giraray ako tanganing ikapag-iba ko kamo. Takunhain ako, duman man kamo. Aram na nindo ang dalan pasiring sa sakuyang padudumanan. Si Tomas nagapot, kagurangnan, daimi aram kun sain kamaduman, paanoming maraman kun sain ang dalan. Si Jesus nagsimbag, ako ang dalan, ang katotohanan asin ang buhay. Daini nakakadulok sama kun daimi mag-agi sakuya. Kun ako midbid na nindo, midbid man nindo ang sakuyang ama. Punungon yan, midbin na nindo siya, asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi, kagurangnan, pahilngan sa mo ang ama, asin ini, tama na para sa mo. Si Jesus nagsimbag, haloy ng panahon na ako uya sa indo, asin daipan nindo, ako midbid, Felipe. Ang nakakahiling sa ko, nakakahiling sa ama. Ta daw tami nasabi ka, pahilngan sa mo ang ama. Day kami natubod na ako yaon sama asin an ama yaon sa kuya. Ang sinasabi ko sa indo, bakong gikan sa kuya. Ang ama na uya sa kuya, iyan minagibo kan sa iyang mga gibo. Minatubod kamo na ako yaon sama asin an ama uya sa kuya. Kunda ay magtubod kamo huli sa sakong mga gibo. Totoong sinasabi ko sa indo, ang minatubod sa ko, magibo kan sa kuyang magibo asin orog pa kayan hulita ako maduman sa ama mga tugang an marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan
1: pag-omaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang an sa tuyang mga babasahon nagpupuon sa mga problema sa inot na binasa sumanga bagong kaayon sa bagong relihiyon na minukna ni Kristo ang Kristyanismo kumpuesto nin duang grupo nin mga tao so mga Hudiyo na inapod Ebreo so mga Griego na inapod Helenista iyo yan duang grupo pagkatapos so problema ninda so pagdistribuir kan kakanon ta pigsa na daw tabaga sa binasa sa ikaduang Domingo pagkatapos kan pagkabuhay liwat na subagong simbahan dai nagkulang na kan pigtatao sa mga pobre sa mga nagkakaipota sa mga mayaman na nagtubod na kay Kristo ipipabakal ni dan sa inang sadiri asin ititaw sa simbahan ang simbahan iyo ang nagdidistribuir kay ni sa mga nangangaipo kan panahon na ito garon na apugan sa mga Helenista na medyo so killing kan mga para distribuir kan mga pagkaon pasiring duman sa mga Hudiyo mga Ebreo kaya nagreklamo sinda paano man sa sabuyang mga byuda tapos sa mga byuda iyo ang simbolo iyan representante kan mga pinag-aapi. Kaya ano ang ginibo ninda? Nagpili sinda nin pitong lalaki na inaapod diakono. Digdi nagpuon sa pigapod na diakonia. Ang gusto nang sabihin ng diakonia, pagsirbe. Tangani na no, tangani na sa mga apostoles ang sa indang gibo sa pagtukdo sa nakantataramo ni Diyos. Taiguan ang magibo kan pagdistribuir kan mga kanon sa mga balo. Iyon na sa indang solusyon. Ta, ang gusto ko sabihin kayo ni mga tugang, ang simbahan, nagtatalubo. Day kita dapat makatutok sa sarong punto sa nakansimbahan. Sarokan iriwal mo niyan sa simbahan, minsan sa mga kardinal, sa mga padi, iyoan pagmisa kan Latin. Takan panahon ni Pope Francis, sabi niya, ang misa sa Latin, gibuhon sa na duman sa mga grupo nin mga tao na nagtutubod pa sa misa sa Latin. Ay nagreklamo man sa iba, ang gustong sabihon, ipropagar pa sa pagmisa sa Latin. Kaya ang gustong sabihon nila, minsan sa in mga darakulang simbahan na dai naman nakasabot kan pagmisa, gusto pa. Kaya dakulaon na iriwal ini sa simbahan. Saroon naman ining problema. Pero ang gustong sabihon, arog kan mga panahon, dati ang nagtutukdo kan tataramon sa mga apostles, ang nagdidistribuir kan mga pagkaon kan mga balo sa mga apostoles mga giraray, nadipisila na sila. Kaya nagpili sila nin mga diakono, mga lalaki na bako man kung ano, but alagad mga banal na lalaki na iyoan wag distribuir kani. Kaya digdi namundag sa pigapod na pagiging diakono. As in man lain-lain pa mga tugang dahil sa padagos na pag-uswag kan pakasabot kan si bata. Ang tataramo ni Diyos mga tugang, de ita matutugkad, sagod gayon kita magadan, sagod gayon mapara ang ginaban, de ita matutugkad, ang tataramo ni Diyos. Tataon-taon nagbabago ang tataramo ni Diyos. So sermon ko kan sarong taon, ibaman mo niyan sa mga inagihang kong mga parokya, parehong tataramo ni Diyos, ibaman sa kuyang paghurup-hurup nata, nagdi-develop ang sa tuyang pakasabot kan tataramo ni Diyos. Kaya dapat ang simbahan magtalubo man, arumduman hindi ka ito, sa simbahan ang nagmimisang padi talikod sa indo. Kaya binago naman, inatubang. So dating misang Latin, ginibong English, duman sa mga nakasabot ki English, ginibong Tagalog, duman sa mga nakasabot ki Tagalog, ginibong Bicol, duman sa mga nakasabot ki Bicol nata, dahil sa dagdag na pakasabot, sa development kan pakasabot kan simbahan. Kaya mga tugang, day kita maiskandalo na nagbabago ang simbahan dahil, pero ang Diyos day nagbabago, ang tataramo ng Diyos day nagbabago. Kaya mga tugang, sa ikaduang binasa, sa mga lalo na sa mga naging Kristiyano duman sa lugar na inapod, Asia Minor. Ang gusto kong sabihin ng Asia Minor, ngunya na modernong panahon, Turkey. Sa mga pagano na naging Kristiyano, pati sa mga Kristiyano, pigpersigir, pigpasakitan. Sisa, sa inhali ang pasakit. Duman sa Roma, sa mga emperador kan Roma. Duman sa Jerusalem, mismong sa mga Hudiyo, iyo ang nagpasakit sa mga naging Kristiyano. Kaya grabe ang pasakit sa inda. Kaya pinakusog ang buot ninda ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, ang kagurangan, iyo ang dasarigan na gapo, iyo ang pondasyon kan sa tuyang pagkabuhay. Kung kita magtubod, digdi sa gapo na ini, kita matindog. Pero kinday kito mga day nagtutubod, iyo ini ang singkugan na gapo, masisingkug sinda. Ang gusto sabihin ni San Pablo, pigi-encourage sinda, na day ka mo matakot sa pasakit, sa persekusyon nata, inagihan na ini ni Kristo, mga tugang. Kaya kung tunay kitang mga paratubod ni Kristo, kaya so takot kan mga bagong convert sa Kristyanismo, paano kung pasakitan kami, ano ang mangyari sa muya? Kaya ang tema niya tuon yan na Domingo, iyo ang pagkatakot, fear is the greatest enemy of faith. Ang kalaban kan pagtubod, takot. Kaya sa ikaduwang sa ebanghelyo mga tugang, takot naman sa mga apostoles nata, mahali na si Kristo, paano na kami? Iyan mga tugang ang pigsisimbag ni Kristo sa ebanghelyo ngayon, duman sa huring pamanggi, namalisyahan ni Kristo, tas si Kristo nababasa ang pag-isip nin mga tao, sa mga apostoles niya, nagkamurundo sila, nagkatarakot, paano na kami na mahali ka na? Sabi ni Kristo, mahali ako, pero mabalik manggirare ako, natataw mahali, maprepare ako, kan istaran nyato. Na kung yaon sa'in ako, yaon man dapat kamo dumaan. As in, sabi, dahi kumanta mo papabayaan, kaya nga ni, itinao niya ni Espiritu Santo. Tangani na, minsan, data na nahiling si Kristo, iguang Diyos na nag-ataman sa tuyaan ni Espiritu Santo. Kaya, natatamatakot kita. Natatamatakot kita, nagibuhon si Kristo na iyan patugmadan kan sa tuyang buhay. Ano ang pagkatakot ta? Natatakot ako na kung magsimba ako niya na Domingo, day kakutulos makabukas kan tindahan, paano sudilin siya ko? Natatakot ako na kung day ko mabalad ang paroy niya na Domingo, tiba at tubuan iyan, paano na? So pagkakanmi, iarog kayan mga pagkatakot ta. Natatakot ako na kung magtaram ako kang katotohan, tiba at pasakitan ako. Pero kung ang patugmadan niya to kan sa tuyang pagtugod iyo si Kristo, dai kita dapat matakot. Iyo yan ang mensahe sa tuya. Kaya sabi ni Kristo sa iyang mga disipulos, aram na nindo ang dalan kung paano magduman sa Ama. Sabi ni Tomas, paano ming maaraman kagurangan, dai may aram. Ano ang sabi ni Kristo? Ako ang dalan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Iyan mga tao. Daing ibang nagtataonin buhay si Kristo. Ang iba su kwarta, su kasikatan, su kapangyarihan sagin-sagin sa naan buhay na itinataw kayan. Maabot ang panahon mapapagal kita. Ngunya na simana sa laugan simana mga tugang. Ang pirming pigistorya ko sa sakuyang mga sermon. Itong nangyari sa buhay kay itong artista na si Rica Perelejo, nakulon niyang pagparakato sa kung sumunod siya kay Kristo, paano na ako ang nagbubuhay kan sa kuyang pamilya. Pero nagbubuhay kan sa iyang pamilya sa paagi kan pagiging sexy star. Nakan pa noon baga pig-arapod na kayo ang bomba star. Iyo ang pigbubuhay. Pero kaya nahiling niya na garo, mauli siya pagkabanggi, garo pagal-pagal siya, daing katuninungan ang sayang buhay. Gusto niya ng bayaan ito, pero sabi niya, susayang pagkatap, paano sa kuyang pamilya? Pero mga tugang, itinaya niya ang sayang buhay sa pagsunod kay Kristo. Ano ang nangyari? Sabi niya, ngunyan, ako na ang pigtatawan kan sa kuyang pamilya. So mga aki ko, so mga pangangaipo kan mga aki ko, kung minsan, sa mga tugang ko na, iyo ang nagtatao. Mga regalo, iyo ang nagtatao. Dain na siya nagkukulang. Nata, itinao niya ang bilog niyang pagkabuhay kay Kristo. Antes, sinda kasalon, ta si Rica Perelejo, dating Katoliko, pero namidbid niya si Kristo sa luwas kan pagiging Katoliko. Ba, naagom niya sarong pastor. Sarong pastor nin sarong Kristiyanong sekta o Kristiyanong kulto. Sabi niya, bago kami pigkasal, nagtuga kami na daigo na kami maghadukan. Pero may nakasabat sa sabi, ano dahi ka mo maghadukan? Ikabaga, anong pigigibukan mga panahon? Bako sa nang hadok? So pigigibo mo, pagkatapos masabi ka, dahi ka mo maghadukan. Sabi niya, iyan sa parang kong mga pasakit. Pag ako nagtubod na kay Kristo, ang mga chismis, dati ngayaya na kung ano ang pigigibo, pero ngunya, garo ngayon, sagin-sagin, arog kayo ni, pero inako niya iyang gabos. Nata, dahil sa iyang pagtubod na si Kristo sana ang ginigikanan din buhay, si Kristo sana ang katotohanan, as in siya andalan pasiring sa Ama. So saro naman na disipulo si Felipe nagsabi, kagurangan pahilgan sa mga nama. Sabi naman ni Kristo, haloy na akong kaibana nindo Felipe. Pagkatapos day mo pamidbid an minatubod sa ko, minatubod sa Ama, an nakahiling sa Ama. Ang gustong sabihon si Kristo Diyos na nagdadarasduya sa ama, taantunay niya tong destinasyon pasiring sa ama. As in, daing ibang dalan, kundi ki Kristo ang sayang tataramon, ang pagtuod sayang tataramon. Day kita, day nagsasabi si Kristo, bayaan mo ang sa imong tindahan. Day magsasabi kan si Kristo, bayaan mo ang pagbalad ki paroy. Day managsabi kan si Kristo, bayaan mo ang sa imong hanap buhay. Day magsasabi, mabuhay ka sa kinaban kung ano ang pigigibo mo. Pero sa paggibo mo kan sa imong trabaho, dapat anag-ampig susunod mo ang tataramon ni Diyos. Sa gabos na oras kan sa tuyang paggabuhay, kung anuman ang sa tuyang kamugtakan sa buhay, para umaka, karpintero ka, negosyante ka, ipadagos mo. Pero sa imong paggabuhay, day mo malingawan ang Diyos. As in, day na malilingawan ang Diyos, kung sa mga trabaho ta, sa tuyang magibo, day kitang pigsusunod, kundi si Kristo ang patugmadan kan sa tuyang paggabuhay. Ta, sabi, kung sabi ni San Pedro, sumanga day nagtutubod kay Kristo, naging anggapo, naging singkugan, ang patugmada na gapo, iyan naging singkugan. Gusto kong sabihin, natutumba kita. Nawawa lang kita nin buhay. Nawawara kita sa dalan. Nawawara kita sa katotohan. Kaya, ang pag-imbitar sa tuya, mga tugang, nin mahal na Diyos. Sa mga nadangong niya itong binasangon niya na,

0: bahan. Kaglalangkan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking buktom niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo namon dagki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus nagadan asin ililubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamahan. Hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa paggabuhay liwat nilaman asin sa buhay na dayin kasagkoran. Amen. Tiripon bilang banwaan na nangaipo, mamibi kita sa, ama, na map, sa mapakumbabang buot, nagsasarig sa sayang dakulang pagherak asin pagkamot, at sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sumong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga an sumong pamibi. Tanganing an simbahan maging tanda din kaligtasan na nagpapahayag kay Jesus an dalan an katotohanan asin an buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga an sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamundoan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamidbit giraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, marangas sa indang masakit na kamugtakan, huli kantabang asin pag-anduyog kan sa indang mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoan in buhay na ipinanggani ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyugaan sumong pamibi. Ama niya mo sagod paman, nagpapasalamat kami sa imo hulikan sa imong karahayan sa pag-apod sa mo sa bagong buhay kan sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kasiributan. Magdanay kami sa paglingkod sa imo sa samong pagmangno sa kapwa. Huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Kami bi gawa mga tugang tanganing an sa koa sinan sa inong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan.
1: Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sayang ngaran para man sa pagkinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Dios na mayrakon huli kaining atang ihinihiras mo sa mo an sa imong Dios na buhay. An gabos ming mga gibo maliwanagan lugod kan sa imong katotohan inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas an mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo Ama Diyos na makakaman asin na yung katapusan. Ikakagurangnan mamurawayon na inoomaw niya mo sa gabos na panahon urog ng gayo sa panahon na inina.

si Kristo sa mong Pasko inatang siya ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaaban, nagadan, dinaugyan kagadanan, na buhay, ibinalik sa mga buhay. Kaya sa kaibahan kan mga angeles, patinin gamos na ukbo sa kalangitan, daing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kurang nani ka ng gadan banal burabo nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing paros mo. Maging hawa kasindugo kan sa mong kagurang nana sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao, susayang mga disipulos na sabi mag-ako kamagabos. Asin magkakan kay ni tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos. Asin mag-inom kay ni tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul. Sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdum gan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay luwat nagdudulot sa imo kagurangnan. Kantinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabag kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduman kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaabantanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon asin gan sa mong obispo si Joel asin gan gabos na mga padi. Siring man, ginumduman sa imong paggaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina ni Diyos ni San Jose na sayang isposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaiba na kaitupan na kapagayagaya sa imo magkanigong maging kairas kan buhay na rin kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakamhan. Sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo ang gabos, nakagalangan asin kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurang nanwarasan sa mga aldaw niyamon gatuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan mandang kami naghahalat kan maugmang paglaom mas impagdatungan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, at sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, haray pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyok, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin naghahade, sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapas sa indo sa good paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarohan kita kantanda nin katuninungan.

0: kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang arong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mamibi kita. Maugayo na ma ining misteryo na sa mong inako makatawar sa mong ninbagong buhay sa seimo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong spirito.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan. Ama asin aki patihin ka na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na misa magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Там все мяу-мяу-мяу.
1: Вот там, мы кабут на наман аку, манук не усам, камень апте.
2: Ако сипит косель, пабуди туку, а манук не усам.
3: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni osang fried chicken. Puwerteng siram.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
6: At sinong kalabot? Fesh, hindi ako.
7: Makidistro.
6: Parang walat.
8: At parang vatang-vata
6: dahil sa ira.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
9: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay...
12: Si Salvin na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
9: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo for formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ito ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amelag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Utam! Utam!